Chay na kami manas kay nyanyay ko na manas kay tura chay ko na kay hina sumakalawan sa tapas o yari kunchis. A ver, monay monay tapuni kay sumakalawan sa kunapas pusariwanchis nyanyay ko na turay ko na. Señor Dios kayo payas ka hatun chas ka kachu nyanyay ko na turay ko na. Paya ka meresay me yupay chan at ay may nang kampupi tiyak animalito ko na monay tayupay chan. Pacha manara kichara kamushan pacha sutiera mushan paikuna katsumak ta silva ikus yupay chaykushan. Mayupas kakapas lar kapas rumipas silva risha nyanya ikuna tregu. Inukanchis rey, mana señor Dios yupay chayta ni pinsarinchis pecho. Umapas raskan raskan hatarinchis. Ay, mishke puño ir hateru shawan puño ruku imar nispar. Pero señor kamunan mi wawan kunak yupay chaska alabaska kananta. Chayna que kay sumak alabanza ima prebaña luchaña imaña pasaiku ashanchis señor Dios manturay kailaikui señor Dios mañañay kailaikui paikan lukanchiswa mikasha ñañay turay.

Kaina kamanas kay niya ko na manas kay tulay ko na kay hinas sumakalawan sa tapas o yari kunchis eh. Amer kay sumakalawan sa apas munay munay tapos ariwan chis. Sa papuncha hina senyor wangka enamorado ka siya nang sa papuncha hina senyor wangka sumakausayta mas ka siya nang chis. Imay nang huk enamorado ka Hukway na wang sipasong inamora kong hinaka imay na tangkawang imay na tarak imanis parak misong ko siyang pipinsang aun siya iman tamas tarak nukang yuari na pero siya ka senyor ni nukata kachurar pare wang kitskipa lugar lamang yan ni manang senyor mo nancho pay kipamang kipapi churaris kata pay kamunang minyaw pakpipurita muna kuininta Rikuchiwanchis y no canchis pas monacuñinchis ta rikuchinallanchis ta paima. Pero ñañaikuna turaikuna. Sapapuncha hijina salsacha y jamón. Sapapuncha hijina huacaikuna yaquikuna jamón. Prueba kuna lucha kuna. Chau chau pinta poco manta poco oma sinchiscuna. Anchuria pushan señor pachñao pachin manta. Chairaikuna ñañaikuna turaikuna señor taka monacuipe. Sapapuncha y hapichananchis. Sapapuncha y enamorados paiwan kashananchis yayaikuna turaikuna porque no kanchis paka novionchis palabran pek niwanchis may pachachos novion kopo karis kakan kahina paikunaka kay pachapi tukuy imakunata pasruanan kunispa chay may marcos kalkapi niwanchis aung mas tarakmi no kamanta ruanka ko paikunaka nispa inilantak May pacha novion ko karis kakan kahinan pa ikunaka ayunota ruan kanin. Pero echaka kunan punchay. Mananchay kaso ko yin chiskancho nyanya ikuna turay kuna. May nananayrak may nasasachay. Wakay lakirak me echaka kiba punchay man. Muy kuason chis nyanya ikuna turay kuna. Chiray kun kay tutaman tapi. Kay sumakalaban sa kunawan. Kay panchamay kichis. Kay sumak radio wero sinchis sapanka. Yo ay ninchista pecoson sayarison, monaco y ninchista ricuchison, señor Diosman, ama pone con racosoncho, semiquimanta ama yoxichoncho, caimondo cosas, semiquiman cataca yoxichon, somach ancha y somach, yo si opaiche y alabanza cona, palabra cona, areja moro anchisme, dijanquira perma y paches per santo reina y con enaca, cuenta trocon que pachañe y con toraicona. Chinaka ñañaikuna turaikuna kay tutamantapi haykacha pruebakunata luchakunata pasar llanquichis sasachaykuna waqaykuna hamun pero kay sumaq alabanzawan kusi yakapaychis ñañaikuna turaikuna.